0: Yambia,
1: yambia, yambia, yambia, yambia, yambia,
2: yambia,
1: yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia, yambia,
3: Ubiane, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ubiskanabai, Ub
1: na be we bi insha 104.5 ani abe adwuma da ne ho wo me amemmoa mo ese tea bread no wote me ma wadwene aba fie ntam tam tam tam tam wote de make akere wono da ne wote ko ha camera no fo ni hwe ha manya na na ha wo she sexy pants eh
0: ne ba kwabi no so wo do sitie abrosa pawne na bisho bobbi
1: ya me ba me ba wo she madro eh boxer carbet transe then how if you say me who dey how ah won ti me ntina wo papa nchen
2: ona obegun ni papa ni masa
4: sa ah obegun ni masa sa
1: ah then ti na won ti me ntina wo papa ho kobi kasa me ho then ti na won ti me ntina wo papa nchen
5: ya
1: fon kon kura boni school
2: ebi wa so anse
1: he ya ah we jha me do ba ko 3 months me ba pa wa dwire ba ba fie me ya me tia ka de wa ko because I say and my man now my rampant was street ya na ka wo say awo na bad time no bo so mu mu ate wa kra me ko me papa ho say say oba na owo mu no sukura wo so sada na dan for being chain 17 years
4: na go mu nya e mema
5: mema
4: for omo ya four boys
1: aso so ni aba na hu ni aba na we
5: ono no usha
1: okay. So say aja ya ya kwade ya ya na dan.
0: O mami nyame jamu. Me ba no no. Me mbo ne da. So obeka nyame enim no kura kire wa. Me mbo akura ne da. Nemu ono no nyanye na jin so o ma no kwa se ne mami anan ne papa mo ana wa blabom. Me no ka se ba bi o mti wo kono. Wo musu ban ti ya tu o mu mami sisi ya bo so ne amu ani. Ya tu o mami ma se me kwa ko di so sia wo fe wo kono. Chese me banu minima adia ope ni wawiasi yo. Minima diya ode uhumi ya. Mi nini diya sa. Mi mpa mi huwa samso. Mi benye na jinsa mi mabira bwa mebo ubesu nyebi. Makasa saa. Wadiru fa. Mi sisa abri. Oma uye school this year. JHS this year nkwa kama muhu. The classmate for nwa muko school. Omu chemu wa mehese. Mi huwa mpena me urako na misu. Ma yema famu diye diya. Meno kase mi mami ode mi bewe yasi. Ode ji. Ya no presi. Yeka 200 million ye nyesika kwe diko yinu mimi ya udime chinso yira kwa dao 4 months ni 700 million ano ye chie yi na 2 isi na mame so kwa adao wadaji sisi ya ame nuka sayi ame ba wensu nye na jini sa abirabo pao bobi eno wane nam same sina nsenya ye kurom mi mame yali ye ya wako ye kurom o miya minya baba mima minya baku ba ne ba ata wane na da wane na kiki sori ye bibi yao akwana ni misika nene fwa mao nwa disikane funi nile jane jelebe kwa bi pano no
1: watu wana mobi ya fwa kwa dayi hu
0: mami mba chese dayi
1: watu wana mobi ya fwa na hu
0: ana mobi ya metu biya wase metu mame biye biya hano bekanya miye ni mnu kwa edit onwane pese wase na brabo ye mfabi biya nse beye biya nyashe akwana nye na jinsa bobo bla ono onye na dwese obobo bra
6: se se no me pese wo bua me na me so me bua o ne ade akoda yi eko rehab ye nim da chi de obeye
0: matima me
6: enti ye free ha ye di ne besika mu aba wo ho ye de na sha unsa juwa da anopa na ya baba fa no na fe ya sha ase e wo ho why
0: matim ba cho mati
6: ase
0: me fane mame enzo ne na gasa sisi akwa mo no mame afre me se obi afre ne se kwa bi na be wiya fun okejetia ya chi ne jonfa 5 million emra ne yeme no sisi a ana ne mame no so fre me aka kire me sisi a se se me nima dia akra we wo hwe ne wo wiya se
6: aw
0: akra kama kama we yo me se wo me 4 emema nko afo me ne mame no me ma 4 banka ho ne wo me ma na ho mame enso abrabo
6: enko na aya sa
0: mi ni aketwa na o kana sam no se onu aketwa bi ensa na na dia bi ono na akere ne sankwasi asam na o kana ketwa iko o me nche se ma me ni amra nko te ketwa na mfiri o mo ho a ko o kere ne sankwasi asam no ketwa in life 11 years ye o me nche ya ko school se ma me ni amra nko fa no a enka sa na o ma ketwa nso aye
6: o dia ya de ne baba
0: ma ti mami
6: Peka na eneye waranzo ye misreo we have to deliver this guy in a safe hands at least ya ye juma eti ya bama na chile ye fie kwa niye de naba
0: niba achwa mati
6: krache what do we need to reme where ba ifo wini hum humbia inti dene how kobi kache reme dene how
7: Je
6: bien. Bien.
7: Na mamelo ba peja wale.
6: Me pasa me buao. Uti asie. Ba meme mu ano. E de bro ne nam. Me dia me kanu kura chere wo. Ye ba se akwa tasmanso ma gena oji fridge no. Me ba ho. Na e ba nuko na yi meka. Me pese randomly obi amama wade bi. Me ba be hwe bi ko kwa me faso a. Me nya de didiye no. Eden. Inti se nipa ya mwani ya buwa wa ese mwana ya diya buwa wano. Esu ba mfaswa krache. Misi mipesa me buwa wa. Openesu wa naa mpenesu. Openesu. Mede uu kwa wu papa ho. Nama ba befa ujua dano pa. Adi wako hospital ame ya show. Ama ya show. Sebibia hawa. Ya pe. Ejua bidi watu. Wote. Sejua da bedru. Na wini ho. Memo metra picture. Me bo wanted wukruma. Uti dia meka cho. Wacha no. Eye. Enti me do ba kwa papa ho. Tina fie me kwa me meja obibi kakara de bedidi sabe ya unko wi ade. Tina ne nche kosi juada. Na ye mu a wate. Wate. Shebo wo TV no so ne ba na me ye kekakeka. Obi e hu se. Ye ba unko wa na nka ho ye nden. Nani mane nanim. Nani mso nyam. He. Shebo.
7: Who again?
6: Where virgin?
8: What say?
6: Who knew the answer? Where na no answer?
8: Okuta beauty stealing. Okuta beauty stealing.
6: Aye, nkura boni sam na aye nkeka keka.
8: When you obi out here no.
6: Oh,
8: na message ja no. When you say kun no we tie no.
6: Me na make catch. Me sister ko yashabo.
7: Me
6: wrong with you now. No matter what you for. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
7: Ah. Ah.
6: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
7: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
6: Sorry, na ukwa kama pamoja danku maswa denga kadi kwa maswa deng.
7: Meko bim esha bosi, mimi bim, ejo adamu baba na mufi.
9: Mufi awele.
6: Wapi diyo?
8: Na ujua na kubwa biya kuwa yeye ni nendo wati, yatu wa yabari wewe utesede.
6: Wapi ya iwe se wati kwa ni yeyi ubu wase obema ya biya figi ni biya itreno. Nyeo. Sa apeja. Ah, may. Did you have to be about two and then a show and a winner? May you be me now? Sorry, what room? Sell on a room to me, my baby. Ah, yeah, no, I can't.
8: And
1: now, Casano, me are crabbing who has a sinny bun so show them. Engineer, Crabbot.
10: Not
1: just say,
10: the person between you back of films and my mamma.
1: Yo.
10: Miss and baby, my money is here, baby. Miss and baby, son of my money is here, baby. Nisan bebre, mama nesuye bebre. Semi ti echira, adiba chama diasa sam. Semi ti echira, adiba chama diasa sam. Semi ti echira.
1: Ade camera nti mi fanu ana. Mami, yo ye ni nano. Camera namfa. Yen shasi efufu. Me ba tobo ansa. Ba Facebook se si afa TV tu adum TV. Nabra na ye ni juma. And no, catch it. I don't want to never pump for it. Young quay.
10: Miss Sambe Bray, my money, I see you be brave.
1: Oh,
10: Miss Sambe Bray, son of my money, I see you be brave. Miss Sambe Bray, my money, see you be brave. Send me dear cha, I debat your my dear sasso. Send me dear cha, I debat your my dear sasso. Send me dear cha, I debat your my dear sasso. Semi dia cha adiba cha madia sasa semi dia cha adiba cha madia sasa anuko ani bebre
1: anuko ana mama
10: si bebre
1: anuko ana nyuma
10: semi dia che so adiba cha madia sasa efise de nam so mi bebu hanu ebi kokoma kwanyane o hospital media mi kokoma na mabenyane wa dum ha eniti na mister
1: ha mi bebre Ahan wa benyane.
10: Ane.
1: Ade oba na oda mpaso no mdo ba.
10: Hey.
1: Odi ni se?
10: Patience, can you?
1: Patience. Na oda structure so no mdo ba.
10: Sana me kano.
1: Okay.
10: Ensamu niti.
1: Jo.
10: Se me si katsa me ni efra me huni nano.
1: Mm.
10: Na mi hudi ya minye, mi hudi ya miko susu mwachire no.
1: Mm.
10: Na o se me, de kame se me mwame hosu metu, emetu amu.
1: Jo.
10: Na mumbuame.
1: Dente ria dente na ba.
10: Then some buy and say, Mem, consider a chairman, may I say, may Baba who calls school time to my sibling.
1: Okay. Trust it.
10: May I say, a Jordan Yami had to my make up a money scow or no other call school.
1: Na picture, no one can didn't know I know what transroom, Pacho.
10: Ah, yeah.
1: Was almost sitting all day, you know. Peja, ah, fachira, fakita.
10: Yeah.
1: Na fachira kamera, na ha wose.
10: Me na mi wo baabi ni ton ade, se ne be ya menye sika kakra ko hwe ni wo asible mu ho.
1: Mm.
10: Na ejua da me nya kwan anko, na mi ama na meto ansa.
1: Mm.
10: E so na mu hwe sheda fa mi santi mi kwaja ade aka wo, ye ton ni ama bi a ye wo baabi a ye kwaja no. Ade chi ni asa akoto. Iti eba sa se ejua da me nye sika anko manu ni me nye obya sa anfa anko manu ni ti ne wa se ebranda mi anka sa mi yede mi di sika anko manu ewa bebi oko skulu ni ewa sibili mwa ne ebranda mi koi mi di ni wa se wa pema set eni kala mwa di exams mi di ni ama ni koi eni sika anu koi eno ena mi kwa ni se mi se bebe bi na mi nye ama na ansa mi se bebe ton na ansa na Friday ma bepe ni ama yede asa bejo ma be ton And I said, me catch me say, you will pity meeting Queada. I just am a chair. Now, Monsieur Matty. They may chair Queada, my meeting, ena adi chi ya wada nura me kwa efuwe kwa pedi ya ni kakra se me de ba baby nina neno mape ni ma kakra ya mwedi ni ya mabe 50
6: nti de nti pa na obaha
10: na nura mi bedu ye enkrofo bi achineti ye gu ensuye bi eda ye chi ya dan ye chi eme ensuye yina yiri befiye ho asami ne da fe de nura mi bedu ya o masa di skida na sa achineti ni se
6: skida ne adi adi ya
10: de omutu neti ye edi gu ensuye no
6: and your friend is say
10: e ka na omudi tu ne anya neti ye
6: your friend is say
10: skida
6: ha
10: me de sana me de
6: me me na me nti ase me bi sa
10: aha
6: skida
10: ah omo de car etu netie e de guns
6: ti de na menya moa o
10: eti mpese de obeya bua me ni se e ta mo ta ta me wo se me ni ama wo ho no mu no omo be ja na netie na omo de gu nsuo nu na e yira ba me fie na se me dan no
6: e mu stylish ke di je in fact ni ama ya na mo ye no ho yo
10: Achis insina chimbo le fio mu ho yina beta ho no. Am insina cha meme dana
6: sia. Eti meme o munka sana.
10: Pacha.
6: Ehe na usu fi bae no.
10: Baabi eni.
6: Baabi eni.
10: Pacha.
6: Sasa mu ye enti na ufi baabi eni bae.
10: Ai, de na akra no susu.
6: Yeah.
10: Enam se ni
6: meju. Sacha kama na chefo.
10: Enam se mejuma asai ba 5 years ni pe. Eni ko to mle na meye de. E ton kakra kakra de hwe omo omo ye miensa.
6: On papa we.
10: On papa no first second term exams omo ye me ko no se me ko jis ka be chechia ni school mu ka o ka che mi se ni bi. O di chechi si di na ma mi se me fan fo ka. E fi o susu ba be.
6: Onye nda so ware.
10: O ka se o be ye me ho ade wa ma me ko ka che no se ai. O ye ntutu e be to sa bre ni wa mba bi.
6: Nti wo da so ne ne wo ho.
10: Se se si ano no o nka se waja me onu so so o meye
6: me se o ma no ko di ba ko ba
10: there be enti papa so di ni listing na ma no so a ma me ye no ho ade
6: enti de twa twa wo ne ye bibi e da
10: me
6: me ba de twa twa wo ne sa be ma ne ye bibi e da be
10: eh a cha kra
6: sa na wan so de twa twa wo ye bibi e da be
10: nin kai
6: oni ushtala lash
10: ni ni ma de kro
6: aha ka se ushtala lash da me ade
10: Nede aka mini.
6: Ade.
10: Mini made kran nede aka.
6: Ande so woni ma me na make choice aka. Me say ka se ustalalash.
10: Ustalalat.
6: Talalat ampa. Okay, enti akoda no say yenye den.
10: Iti enka mi be ye aduma kakra da koma no. School e omu di omu bronya inkuada eya wede. Ofu openi bronya taade ne mpaboa. Ani de odi be di awade ni inkuada.
6: Okay.
10: Eti me susu ene ka me ko ejuma ko ton ko ton me ni adi susu me nam de omo di etete me wo ni di e na me di obedu a
6: enti u person me ya de awo
10: sisi a de me person ye ma me ne se se ni omo si ha me wo ho no omo ti me di ja betu mi jale a si mi jale me
6: cha za ko danu o se me nya de ne ma o
10: akra ni de o su open mo a wo de be di na wa de
6: awa de ni sika ni mede be ma o but
10: now papa no so hwe no won hwe no
6: jo enti na akwada ko school no no so pe ko no
10: eh sa ble na me hu mfa me no ye se okotun bi o ko
6: na ye da na pe no photographer be na otwa no sa ble no
10: ay ay omo de omo fun ne cha e sa oni kwan se me ma kura na na ni onte ne ni akata na won hu fo mo ye ni me de ni o ma so ale so won koto na mse sa ble na me hu mfa me ti o tro bi bo ani ni ase o gbokoto wa ma me o di ko du ba bi susu kra no o ko si esi wa na ponchi wi ni na eti me nya ba ko party ka
6: ah fere wa men sle ma bre abe ah
10: eti tenya wa na ma ya ni so akata ka che ni ni si be be ka ko se ma me nya de
6: Fanny,
11: your man's one is a soap. Eh,
6: give me a whole
11: hour. You stand the blade, my
6: man. Ah, you're a good one. Ah, my young uncle, and you bet me out too. Awa de ni de mi ame sote ni yao. Me
10: obiabe didi asana diachi.
6: Ah.
10: Obiabe didi asana diachi. Obia na komo ansa na diachi o. Obia be didi ansa na diachi. Obia be didi ansa na diachi. Obia be didi ansa na diachi. Obia na komo ansa na diachi. Obia be didi ansa na diachi. Koto mre fo be didi ansa na diachi. Kosi sa fo be didi ansa na diachi. Obia be didi ansa na diachi. Drive for be didi ansa na diachi. Eje di fo be didi ansa na diachi.

0: yɛrɛ mu ase sabre deɛ bra so yɛde ewiase mu nsɛm ɛde ɛbrɛ mu ɛnyuma yɛ maame n'asɛm no mu ɛyɛ awerɛhoɔ n'ani afi papaapa maame pii w'anim n'afei yɛni nkɔmmɔ nana yɛ bi ɛwɔ fiase nana maadwoɛ
1: Yes,
0: so. Wafidi na ese ene de omo de washe tight corner. Ese omo se washe form cranti he. Enti pia fidi no na kase gum. Eho na ye.
1: Na machine no.
0: De ye ye.
1: No ne wa mam.
0: Aha, si de ye. Na ho ye de.
1: Adumu.
0: Na de okoyi ana.
1: Ah, madam fubi. De be wo hit me kokochi ana wafidi ase.
0: Okay. Ade ne ba na wu ana.
1: Ah, ne ba oy has that.
0: Oh. Kuse, but who di ane ya?
1: Papa.
0: Na, ya mami ya sebe ebe kumui. Na ye tete hu ansani yuremu. Na ye bi owo ebe a wan kasa wo shasi ya no wa duye na fami wa. O shasi se usi su ababa abremu na umba. Na wo da na wa dwimu nsa e de pa wo a tse na ka pese wo mat e beye
1: oh se erade makwan na se wo wo wo de onim so ba ebe yeye amwa be dide
0: wo ba bua wo ba na wo ba no be wo be wo wa na ma na bi
1: wo
0: be bi na no yesi na na ye bi ba na e ba no
1: de bedroom na bi na enkugu wo ba e ara ho
0: na na ye bi se ma fan se na me pemu se bi beto owo ba na wudru ba bi na wutwemu na hwese oba ne bia wa bodam nt se ball di odidi ball aso ne ade se aso ba tai se na ho be yewo
1: na me nimu ni adwendwene kura timi ma
0: wo na se na ho be yewo
1: wo akora na me kasa adwendwene o hawo te se wo kura ba bia wo no ntimi mfa ho ko da bia hu na na wre ho
0: se wa oba ade na hu na wre ho
1: Senya me no amo ne sa enipa na ase no fiti bia bi mu so ate ase na na ade no eye nipa de se ne ono atimi bu no ho fo die so ben mu wi obo so so na na be hwem no na ye ya anom na ase no
0: obo ho ye ono a no so
1: ba obo ano ho
0: fo enye bo nsem bi na epese ye ne sa
1: me de me ye
0: ma me fo mu bi tuma dum na ma me wai
1: right
0: so fo je na ye ne ye ma me
1: I'm going to sell it.
0: Eya mpese yetimi wu obi nkwara bremu no a ne bi ehu ta kwara obedi yi o yehwa kwara no star na ne nsroma akwara da cho be Ghana president ana obe MP ana ne chebre ne nkrabia ne yedie eni nkunim die ne wo hoba no abaifo ti wi sori tia
1: o nana ebi wo ho sa na ye de ne friends esum ne sen bibia betimi esi so ate ase akwara bo ho kwara ne nana no dwa no so wo tumi bi obetimi di ama
0: ada na da bia mo de bibi she na nanom na nanom na nanom because
1: se na nanom e bia ne so wa
0: chesi a se de wuti me hu ma ba brim na na ho fefefe because se de wuti enze na nanom ka se nka ma ba brim nyan ka ma wi o
1: hweyi
0: ka ma wi o pa na so so ma nshia o sa bre no me bi shia ma me brim me ma me e gbe ya me ma me bi wi o nye yi sabre ho fe me ma di usu shemfri bi pe bi do kolai ye wu so ye befo uko nyini dru ba bi afa die ya me wadu wanyina yache fi aduosia aduonunun aduosun duotwe nkonu ne ade aduokunu a sabe onu motutu usisi akoa onse wososo utimi dware onananu sabre na ebu so ye befo
1: eh nana de mi nkuru de se eh ba cha nkwanta de awu se ye woni pebo amaba ama ye sababa wa wo ye bey fo papa uno no ka sa ye wo bo dwani wa wu ye di fi maba wa wu ene ekoso ye sa ekwono
0: bua ne de no
1: bua ne de no
0: pora bremina sa
1: no wa bo de ade ana sole no akọ me akato nso so na na no ohofia wo ye bayi fo e bia na ntisa na mum enipa e be so subo nipa de bata ke wo de na kire se kakra me kan se usuban efi wo mma ba wa brem obokwa na firi nkola brem so ati ase so ne ko ba bi kwa so ma bo no ana asori we kura akwache no
0: in fact obi o wa de ya bon be yi firi ma ba wa brem ana ye chi ni twa ni nke kire wano danchen mfanse mami owo mi onye abayi da yenkanche me da wahwe ne ma me mami wudu yenyina mami na wuba ti du ni nyina ye da so tiase boni nka obi a na ka mami tiase wenye aduo kono ho no aduo sun odware ne nananom na obi nyira bidu ye na obi akache se wo mami na odware wo ba no wo ye bayi fo
1: ah no de ye wo asam asam she ani mi kra mi to mo ahwe ya da ati me nana me so nana kra ye bi okọ
0: mhm
1: ti na de baye no kọ mi ye
0: ti bi kra no bosu mo osu mi ye no na ehọ hawo no na
1: ti se no e de da mo so eh nipa de nipa e de beti bi afasam e de tu nipa so e ti na mi program ye no mi mi nka ko obi asam e kwan ye fa so a nipa e de mi nya no ehọ na me ye mi program e fa so nti e de beti mi as say ah anu me ho abiwa bi okọ e bi a wa wo be se du oni ma bia wi ne hwe nkan esoso wo ne ba na na na
0: pa
1: so
0: ne
1: ya so na na ya
0: ne ma duty ase
1: wa wo eti wo ndi ba kwa wo fia na obefa ne be free fie wo e bi kwa no no na na na ya ka eno ne ya asem hye
0: na na no aduane na nkora ma ji bi ni amamu ni na aduane
1: eno ya asem hye ene wo ne ne bi wo soso a sa bre no eno kwa sa tu mi ne dada enti fie na ye hu
0: intimi nka
1: e hu intimi nka wo kwa so pe
0: wo
1: o boso pe obeku o boso pe kana e me makra ye bebo nsam sanete e pepe bi wo to wo nya bibi kakra no da kwasha ne mpase e ti so ho se kwadwo kumi wo unye ye da no ogu so nsa ampani ampa obekwa befie e ti sa sam na e de to obi so ne de ye wo enhye se atwa to so e ne wo sa sam no
0: wo ha na ye no kre
1: sanete e
0: ozo fo santi
2: ozi
0: majoe na ho ye
2: nyame
0: adom de mbusa ye maami ya na me bisa se sesi a wo nam ho ye utinyu fefefe anunyi oja runabout o ani obi amọ beyida red a nice guy entire
2: was you say
0: o se
2: e bo mbe you
0: wo ya bo bi wo abantie
2: e bo mbe ye pa o
0: ada ide na o ye dey
2: kwasi ade ni nyina ni se
0: abantie se o
2: mi hu ade na mechanic yes beyfo several times
0: Ransom. Nkora brim ne mba ne mant brim na ne beyi
2: beyi kwasi dia tini se
0: na me boss wa na esi
2: me dia
0: boss wa na ma na kwaji atu na fo na na
2: ni mi se kwasi asem ma menu mie ni adwo ho a me beyi nya de boni mami o nyemu aye ni brɛ aho ya pese min kumi nya ana omudi attach sa tumi a ka ne beyi no ana omudi di ngwa asem. Because the entire mama can say
0: the word be ye yade pa.
2: Me famu no nya de bone.
0: We are so fool.
2: Ah, kwasi. Me nu ano. Ye nante anzani aba, ye kwa azoli anzani aba. So, enye bone ya bi ye kwa azoli enfa ho.
0: E de na ma obi. Obi de de ne papa.
2: Enu ni asamu. Wo usikani ya bone ma me be ye da. That is a question as you say.
0: Sikani bi ye nkom papa.
2: Sikani ye money ma me be ye. Here from Mankwana, there be a woman by ye. Why? Because of Sir Adrenan Casano, Adrenny Bonnet. Ninia Biba caught Alquanina, and ya. Ninia Baby, sorry, Yano, or Peja and Yamaya Dum, or Tia Futusem, or Tia Acasatre, and our Denny Bra too from Shane, T. Ye, and who sa me mammy Nibio, Mima Penibio, and Timmy Bibiaman and Ocre, and a Pepeo, and in Sia Bayer Jumano, or Bayanka Cranka Cranka, no Biabuano. No, a son in Yanum, be no a Pejom, yes, and a mammy and any bay yard a bay, I owe me ye. Now, mammy, bay yen what a day. Because you know, all of a sudden, I'm a channel. So, me to me, for instance, I say, Obu, I have no, no, no. Now, and your master, oh, you need any mess, say, because me, master, my mechanic say, dear Woodiano, and one, no, Wucha.
0: So for being soon near you, but we chat.
2: Well, see what dear, what dear, na yen ni mini say. Me go to a Bible, moody atro.
0: Ye jan my bonnies, you knew.
2: Yen fan, I mean, confine no crime, confine no abacas of what janum. Mim fano. Yes, you know, for them. And on the sound, yes, you say. Now, papa, I hear you, William, yes, we say, any mammy,
0: no papa,
2: and any papa, you said, any mammy, any papa, no, Sabay, and yammy to me, but they do on the so. At the end, yes, ye, and tell yammy to me, but they do on the so. A yanning crab, yam was some. Cosy,
0: to me, was son, your bonus, so.
2: Shut, mammy, can't say, Micho. Mammy, penny for my name, tea. Ye be in me, mammy. So, what can you cry? Titimremuno, or be a deal, me wa. Or would not sacrani a year son of Sobacobana and Sonisso, Mammy Mebois. Yabibuana,
0: Chobian,
2: Chanuba Cobaba, and Tina
0: Mabinis, if you ever know
2: that Samuel, Laya Duo Kumasia, Laya Duo Kumasia. Oh, good night. Yawoo Coba, Mammy, who be not Nenaya Bubu, Nenaya Church, as I say, I'm no case, you say.
0: But as it is,
2: what you say, by a lawyer. No money, Dini, or a lawyer, Cassepa. Kasi nipa kwa basa asisho. Enti diyo.
0: How possible?
2: Yesu kanyo.
0: How possible? So wupa be unu wa kwa aba.
2: Eya body wen. Kasi body wen na abirado. Okra unu. Okra ye. Che? Okra.
0: Tu okra no. Ebra ma amene mpape ishe. Mnu nu wa fomu wa ba.
2: Amene. Anse. Emoja. E fiu ma amimu.
0: Ile fiu papo.
2: Ana. Kira anu ne fiu ma amimu. But se ye shia diyo we unwa kwa chiri ha. Any papa tia siam ovin, omu busa yesu se, meva, mesa for be your Bible. Omu kashevon kubusa yesu se, yesi ilia beba,
0: so abada,
2: and so abada, obeying midas, obeying the jumavi, no beko. And I'm since I lian in John the Baptist. And to say lian in John the Baptist, dear, you musa se, John the Baptist in Iliano, by a wire, body where the abefano was as he so, by crano, crano. Enti kwa si, shwe, debi yana mekase. Se u, sade na wakasa, usia sebre mu nse mwa. Obi wa, use sebre mu nse mwa, juma yana watu mwi. Usia ye, nibisa usia ye. Ansu utenazi na wakasa, anyumu usia ato.
0: Unu mse, me kaipa se, na me nkwabe, sata na titi GBC na
2: wakasa. Uh-huh.
0: Na mi tiye news, abro kwae, brofun na bro, GBC na
2: mkwa. Kaya brofun kwa.
0: Me, mi nimdiye ye me. Sa graphic na ban oba ba na
2: ko fa bi na o kan
0: meti wona me kan say say
2: me kan no
0: sa me me
2: pa
0: me me dream sa me
2: because aye ku ta wo no aye communication sun sun me wo mu ni en kasa me ma example bi me kan keto bi ma ye o kasa tro bo kra a ro so dede de
0: un kumbre hu
2: sa me bua
0: sa no se kan bi o
2: ah
0: sa me kasa tro ba
2: me dan so bi
0: ni
2: bi
0: o beti ma
2: se beti wa se
0: san e ron sika wobi
2: ka wobi enti sabra ani nkrabia sabra ye bebi a wo se koy enkrabia ye de wo ba asasi so a wo ba be ye
0: nka se me be pe ma kakra nso aka ho ana
2: masa ma yon koy bisro empeja me na go to ayu ayizo
0: ye nche bu mu mi bi o ayi su bi o me yesi ni bi
2: ndi bi nya
0: ni video me ho de abeto
2: o de da me chokosi enti sa ye kasa akola bi ho no mo a hwe me fa won kwachiri okay what dey
0: so fu me bo ti so e dey no bad time be won ni ma na o hu ye dey o ba kukura mu ne se ah ma wo na mum ye nim se akokokura wo tukusu ebu a won timi hwan ni nyina intimi wo ma be nun kura na o mu nyina intimi ye but ba ku timi ye ye e ma ne se e wo mu nyina
2: na kan ade keto e bi o de je
0: so fu be se bere
2: na ko e ma ne so han de me pese o de wo kasa me kasa ntudi e ko o ka last one hwe ko se de me pese ma o te ase ne se en kwala na afa ko bi o de ko soro na fi ade o aha ko soro aha na hwe an do kan ye no ti
0: obi de twa o krata na o se good morning daddy
2: mhm
0: trust you are doing well by grace
2: God's
0: by,
2: grace
0: by the grace of God.
2: Good.
0: Thank you very much for your advice.
2: Good.
0: And teachings yesterday.
2: Good.
0: I really appreciate it.
2: Good.
0: And I promise to work on myself so I can sustain my relationship.
2: No, no, what you mean? Same problem. Oba ye kind sabro. ave work me wiya na me send man no o se di okan ni nyae no cre then we start to confirm ni prince tama ne papa tias ne young girl etu an order na di me ni no e ye sebe ne nkra bia mu nsem hwe obi ba asase o si so a sunsun sam wo hopa me je be nsem di e wo ho a mo di yard boni mudi ya de bone pa ye ye bibi mam
0: adena mebo so wodi abeyse na betuma meba ye bebe ma mi so adena abofu kru mi entese obi awua me ka chense bru ne na na bi ekunu ne na bi ni kunu wawua ma ne bebi ebubu ani ne de akoshe ne na na bi odware na ne ma mi bi odware ne ma mi nua bi ne siwa bi ni ofa bi ana ne ne fira ana sebi akura na ye bibi
2: I can say nsuba
0: ye dia kwohye broni bi a wotene ba bi se wono na ye because ne busue ne ne maame ne wofa ne nua bi ne nua ba ne ade why se bibi ni nko a dwene no bibi yare ne owo na ne ba enye papa bi a wose obi na ye
2: se ye ya dwene ne nye afiria wo ya so ha ya me mo time ne dini maame bi ene ne ne kunu no mo abrochiri omo wo baba ne baba ema omo do omo ba ha saba ameno nyere ben ni na onhwe ni nana ne nyere den ni ma ni nana ne nhwe no kwasi ti o ni nana ne nhwe no mi fa se ma wo ana me de mi nana nom ama ya bi ya utie mi ana me de mi nana nom ama ya bi se ya nhwe wo mo e ma ba ko be ma ba ko ya wani ana wo man kola ni bi ti ni ye pa o o man kola ni bi no mo de fa wo mo ho enti ya ba ye no ya se dabia de we de mintimi
0: befo betimi akretia ma
2: ankola ni mi enu no
0: e wo fi na wo
2: sa
0: se no mo da
2: asem we ko
0: meti meti
2: mi afre ni bana ma o aya su su
0: ba ni betimi ya
2: ba ye kosi o beje ni se e bra papa no hu ya na e ka se faro ba no ko enna me no ka sei odu ho no mo ka bo cha se mti meka esiso odu ho no chunsum na ankola ni mu no ya jiwa mu di ya juma pa ye tia papa ni ka $1,000 $10,000 a month each ni mani
0: mi oga na no mkura na di ye
2: ni mabani
0: bato mkudu wa bichiru
2: mkudu ya depa enti na mkoto se ye
0: ya juma enti ga baifo biyo eye bempun samu oga na udu wa bichira
2: samu pesu wa
0: biya diya beye papa
2: mina mika mchua so ya maami bi
0: onfa magana
2: anu ya miami huni pebi mi mwodi dini oya na juni se wose ni
0: kru
2: ni kru ni refano ni kru nu no muti fiye ba kuwa muti munu maami bro ni bi weni anu wakache ya obani se yifye ye or one in 1, 2, 3 aye apeno kache abe mani se fa ayre ko o se me me yina bako fana pa di edi inti na me fano nko ano se bodi no beti me invite o se you are invited you to ebi aye ebi a dina omko dina no se me me ye say o yiri say ni say say no ote no o chole ama jubi a say no ye o enti na de biara da yare sa fane sa ko me say
0: na odene ko e sun sumu nchere nsa se sun sumu frebo
2: sun sumu timi traba there is a rules and boundaries

powerful. Yada erade ti asefo ase enen su biem. Nyame ni pa wutie me otemene otemenken e. Revencia apa. Life. Meda asoria ni din di Great Light Worship Center no. Meton safre ubi biya. Sa ochena no pa, enya sorry na meye. Nemu me tenase amenya me ma kwanchere. Wadiye biya yera na unhunu, bramenchira ube biya wo. Unhuni pebi wa kwenti ote nenkache, suwe uso oteyase ye, bra, na menkanchira wo. Obrasun, sa wawari.